0: go fill up.
1: Tabi. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
1: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magista sanya duk abinci da lokacin su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
3: Idan har farin ciki yana da sauti a Najeriya, to tabbas zai kasance daidai da wannan. Shekaru 75 kenan, Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farin ciki da ke haɗa kanmu. Tun daga shagalin biki, mura zagayowar haihuwa, suna, saukan karatu, hira da abokai, har ma da sauran tarurrukanmu na yau da kullum. Tun can da har yau muna tare. Yanzu lokaci ne da za ku taya mu murna, ku more gara fasar ƙari kashi 20 cikin 100 akan kowace kwalban Coca-Cola, Fanta ko Sprite mai girman CL60 da aka tanada domin ku. Maza ku nemi taku a shago mafi kusa da ku.
4: 96.9 Cool.